Chineke ga-eme ka nya bụ ụgbọala ka enweta ya. Agwa na m ndị uwe ojii na-ekwukwu ya dịka ndị ikwu na ibe ndị na-ege ntị, nya bụ ụgbọala ma ịfụrụ anya ị ga-ama ya, enwe ike fe wepụgo akara nọmba eji wee mata ya. Mana ka o si na dị, biko ebe ọ bụ na ịfụrụ ụgbọala onwe ka iji esi wee gaa bụ Honda CRV 99 model, ya bụ model CRV nke na-enwe taya n'azụ ya ash color, nọmba ya bụ RYM15AA. Biko ịfụ ya, ime ka m malụ, ịkpọ m n'igwe ekwentị m, m ga-akpụ ya ugbu a, ka Chineke maa mara ọ bụrụ gị maka Chineke ga-eji wee lụọ ọlụ, e wee nwetakwala m ụgbọ ana maka mmadụ ka a ga-esi wee na-akọ ife nke a. Biko kpọọ m n'ekwentị m na 0803-7200-675, ka m kpọkwa ya ọzọ 0803-7200-675. Ọ bụ na ịkpọ onye nke a bụ akara igwe ekwentị m, ọ bụ na nwee ka isi wee fụ ya, ka Chineke maa mara, ka ka ọ natakwa, maka na agwa kele nwa ngwele elugo ọtụtọ. Ọ mụnwa bụ extravagant nalobi, ana m asị unu nnọọ n'oge ndị Igbo, ana m asị ka nwanne anyị nwoke Damilola ka ọ kọpụtara anyị egwu, ka anyị gbalie egwu tupu anyị anachigata azụ wee banye n'okwu ndụmọdụ. Ọ mụnwa bụ extravagant nalobi, onye anabakwalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ na adị ele ndụ n'ahịa.

0: adikosi ada ada na egbu azu aina mekene onye obuna na ega anyi ntu no ubochi nketata oka bukwa oge ndi igbo na Silverbird Reading 93.7 FM n'obodo na Jos omunwa bu extravagant melody ana masi onye anabakwala ndu ya nyabiko na onye na afọ na adele ndu na ahia ugbu adikosi ada ejimu ohera we na ekene Igwe Samuel Achi, Igwe Ogadagidi, Igwe Zudo, Igwe Osa, Pozoma Tawalena na Gutaland. Ejimu Opekene, Wenekene gi, Ejinaka, Nonye Wanyi, Ne Metagima, Kankene kwa mwane gi mwoke bo, Nze Chijioke, Achi, Eze Elisiako, Emetumba, Ahudike, Nibonine, Anamase gi mwane, Uwamara gi mwa, Mwabu Extravagant Malobi, Na Sino Gadroge na mwa, Ugonna Agolanna, Ugonna Agolanna, Ugo Best Oil, Major South. Ochoko kumwada, mwoko kumwelungu mwoso. Akatampu mwado, ndembi se, jiemono. Ugonna Agolanna, Ugo Best Oil. Anamase, kachineke, gozie yiwelungozi, tuwasagi, niinungozi. Ejwa mwoko, hala neke ne, izbutana nyokobo, sa Philip Ede. Sir Philip Edonisi Okanga na Chifios Aluminium ezibotan na moko kebo obu wabu extravagant melody na asika aka chineke na wokwa sage na ahu dika miliozizo anamekenege Sir Philip Ede ezibu mmadusi apu ugo nienugu state welo putowa na masika chineke welo ngozi tukwa sage nienu ngozi ka ndoge wenetu ogonogo Maka na chineke agozigo yiwele omu maalife, omu na agbambo, wecho gi mma, na maasege ka ngozi chineke na abawanye na ndoge. Sa Philip Ede, Chifus Aluminium, kwa wamara gi mma, muwabu extravagant malobi jukutu waka, nekene High Chief Mike Ngobia, High Chief Mike Ngobia, zibutani na muku, na nekene gi, nekene kwa unye gi, nemeta gi mma, bo elder chief ezinne Justin and Mike Ngobia adibo jejemba ezigbo nwanyi mali ife nwanyi na agbambo nwanyi gola akwukwo nwanyi na enyelo ndi mmadu aka na masika chineke gozie high chief Mike Ngobia gozikwa nwunye bo elder chief ezinne Justin and Mike Ngobia adibo jejemba na masika ngozi chineke na wokwa sunu dika miliozizo mwage mwomoge chineke jivuwe cha unu mma echuka mwotu waka aneke ne onye kwelo chikezie mwachine emelo na ubeledu ino na satellite market na masika chineke gozie zino ono ge magozi kwa olu waka ge ana maeke ne kwa nde Oseo Laboratories Nigeria Limited nde na alopota wakacha mma na ogwo diichi iche ibanye na pharmacy inazafanya nyego ogwo ndi Osel makano ogwo ndi NAFDAC nyocha le nyocha we suenya pom senya gabani iru na ife uku kolwa kona alo Osel Laboratories Limited anameke nunu kukwale utu waka webulu upekene we nekene kwazi Godwin H Aniako Enterprises Godwin H Aniako Enterprises ezibuta mwana anyi na ile akpụkpọ ụkwụ na Bayan Banki ana eli akọ akọ na abịa ana masị nwanne m kudo tianando ezinụlọ gị ka Chineke welu ngozi na atụkwasalụ gị n'enu ngozi Godwin H Aniako Enterprises ana eli akọ ka ụwa mara gị mma dịka osu wee dị ana m ekenezikwa High Chief Livinus Achi, High Chief Livinus Achi, Ochendo 2, Nuruala, Nze Umejila Kuchiozo Worldwide, Mwabu Extravagant Malobi, Neke Nege, Welo, Bele, Edema, Ekpele Nke Mpulobi, Ekpele, Inwoga Niru, Wena Woko Sagenaro, Nobo Chinke Tata, Namase, Kachineke, Goziege, High Chief Livinus Achi Ochendo 2 Kachineke gozie gi nwanne mu biko osu wee di anyi ga adobiri nwobele okwu ndụmọdụ n'ụbọchị nke tata okwu ndụmọdụ anyi na adobiri n'ụbọchị nke tata ga ometo aka mana ọgbara ọkpụrụkpụ emechaa anya ya agbali egwu anyị abanye na abanki ogiri na akpoto na Nigeria maka na ndi igbo so na okpa na okpokoburu na okwa ntechilia ona adi mmo onye obuna na enye ndumodu nya waria waya na alu olu maka na ndu di na nti onye obuna onwu gburu na nti onwu egbu ene ya ihe mege na nti inwu ga anwu ana enye ndumodu waria na alu olu dika ndi igbo so we se ebe nwa nwelu nna na enweta ndumodu ebe nwa ka nwa na nwelu nna na anokwa we muti ife okwigotago ndumodu anyi na ubochi nke tata bu dika akwukwo nso so we se na ezugbo nwanyi nya bu na Proverb chapter 14 amunku nke mbu na ezugbo nwanyi na ewela amamu ifie we lua we wudo unu ya we megene we wudo unu ya mana nke na mara ife na eji aka ya we tisasia ezinaụlọ ya ndị na-ekwu okwu sị na nwoke na-alụ ụlọ mana nwanyị na-eme ka ọ bụla ebe mmadụ na-enweta udo mkpụrụ obi nwoke ga-alụ ụlọ kụọ anya gbamgbam ebiri ya mana nwanyị ga-emezi ya ọ bụla ebe udo dị bụla ebe ịhụnanya dị bụla ebe ga-abụ ịbata enye gị mmiri oyi ịṅụcha anya arụ edo gị kedu ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke tata iwube ezinụlọ ka onwe ọganiru inyocha anya enyocha ọ dịkwa n'aka ụmụ nwanyị maka na ọ nwere ụmụ nwoke ya na-eme isi kpakakpaka ojebejebe omeelu ụlọ mana ọ nwanyị ga-anọ na-edozi ụlọ nwanyị ga-anọ na-ekpokọnata ụmụaka nwanyị ga-anọ na-eme ka ezinụlọ gaa n'iru ọgụ ụfọdụ ifu nwoke ka ọ na-emegbu nwunye ya nwanyị nwee ndidi na-azụ ụmụaka nwee ndidi na-eme ka ezinụlọ gaa n'iru emegide ofu ụbọchị ya bụ nwoke agbanwee emegide ofu ụbọchị ụmụaka etonite wee mee gịnị wee baba ụlọ nwanyị eribe ụlọ ya amụzie nwa nwanyị eje ọmụgọ nwata kpata ego ogotogbugo obulu nne ya dugu obodo oyibo ụfọdụ ebulu ụzọ zụọ ụgbọala bunye nne ya amanwee ndị na-eme otu a nwee ọ bụrụ na etu enwe amaka mana ụfọdụ na-eme ya na-emekwa ya fụ na onwere ụfọdụ ndị nna na-emetacha ọbụlụ nne ga-anọ na-ata afụfụ na inyocha anyị fụ na ọkụ ya kpata Prince Nico Mbaga ji were gụọ egwu gụa Sweet Mother I No Go Forget You maka ọ na-agụzi ya bụ Sweet Mother kezi ebe Sweet Father dị ọ bụ na fada adọrọ Sweet ọkwa n'anya nke ya o nwere ike ọ bụ na nne ya adọrọ ụtọ na nne ya bụ onye kpokọta obi o wee chegide ife ọ ga-emelụ nne ya wee gụọli ya egwu ya bụ nwaanyị kpokọnata ezinụlọ gị ọ bụrụ na di gị adịghị emeta ọfụma wetuo obi ọta aka o ji wee dị njọ ọ ga-eme gịnị ọ ga-adị mma o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị akwanyelu di fa ugwu tupu nwoke ekwuo atọ nwaanyị ekwuo na asaa nwoke bụ n'izie otibe mkpu ogbue mụ mana ọkwanye nwa bụ onye welụ mmanụ petrol wụnye na ya bụ ọkụ o ji wee nwube enwube ka m kwukwa nke a nwoke ọbụla na-eti nwunye ya ife ịbụrụkwa ezigbo mmadụ ka m gwa gị eziokwu o nwelụ ndị ga-asị na ife a nkwu na fa ekwetasịrị ya mana ka m jụọnụ gị ajụjụ ọ bụrụ na ịmụta nwa ofu nwoke a bịa nụlụ nwa gị nwaanyị jee na-eti ya ife ọ ga-adị gị mma n'obi etu ahụ o si ewute gị ịmazụ na nwunye gị bụkwa nwa onye ọzọ na ọ maadịkwa nna ya mma n'obi agbanyelụ na ọ nwere ụmụ nwaanyị na-eme fami ọmụmụ dịka siti befe ife mana ọ bụrụ etinye ife ka eji eme ka mmadụ mara ife ọ nwere onye a na-akụ egwu ọkwa osinachi ọkwa di etigidere ebe tigbuo ya ebee ka ọ nọzi ndị oyibo ekpego ya bụ nwoke ikpe tukwuo ya nga ugbu a dịka o si wee dị ọnụ na nga ụmụaka nọlụ fe nwerozi nne nna a nọrọzi nso ọ bụrụ fancha niile bụ ife a na-eweta n'iwe na ihe niile a na-etinye ife o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-amara eme ka o si na dị nwaanyị ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata o nwekwara na ụdị obi umeanị chineke nyere ụmụ nwaanyị butue ọ bụrụ na di gị bunie butue maka na ndị bekee na-asị na kaptịn na-aba adị anọkwanụ n'ofu ụgbọ ọ bụrụ na di gị bunie butue ọ sị ka amụ ụnọ ọkụ isi ya mba amụ na ụnọ ọkụ maka unu nwee ike unu mụcha ụnọ ọkụ unu togali azu mmili ezobe mmili ezobe ribe ka unu ga alaruzi eh obuli awunu na agba na bu unu oku ana ma ase nwanyi dozie ezu na uno gi ufodo umu nwanyi na enwe opu ana ezu ona esekpu ana we na eke na umu nwoke ndi ozo eh na naza umu nwoke sa obataze anu uno ona akpo bia nwoka mana opu ana ezu ona egbu ona esi ena esekpu ipele na abona ana we na eke na umu nwoke ndi ozo mana obataze anu uno di avlo bia nwoke onwele ufodo umu nwanyi ga abu esie nni si chichasia ebujelo pastor mu ebujelo fada ehe nni anwo osi lo pastor mu nko osi lo fada anu okoko dia okpoloko dia ngongo na ngongo na eme nni oto oto de gbado n'imie mana oni oge esizilu die nni ogbanga anya mmiri welo se woba n'imie obu na oni eliko na anu mmiri okwe ifugo ife nne ekwu obu nsopula anwu ina enye anwo ufodo mu nwanyi ga abu oputa oje ebe ona alu olu ehe onye enwe abuogia one esekulana na ekenia na akweli awu ona tazia bia obali adie kedife kedife patalunka nsogbu da bazie zuno na agasa ife anyi na ekwu makia amonye kwalo na ogedi ni ruai ga ekwukwa nke gbasara umu nwoke mana ubochi nke tata bu nwanyi ka umu nwanyi ka anyi na agwa nwanyi nwere ikike ime ka udodi na bege nwere ikike ime ka onye nwa mliba na begi ka otobe iko obuna digi bunie baba mba webi iwe mechi ọnụ asa ni okwu ekwu na nọ maka na oge ekwe gi we ekwu eh mo di ga si ga emezi ni ife di etu obule ife anwa osi ga emezi na ki nya wa sosi aki na emezi ife nwa na emechi mebe tata ife na ichoro kudo we di ana ma asi onye obuna ana anyekwa ndumodo nya me gini nya weli ya wel lo maka na ugbu a inezi anya ije na unu ikpe ife a na-ekpezi bụ nsogbu di na nwanyị ma anụrozi achọrọzi m ịnụ onye ọbụla jebele onwe ya ije n'ebe ndị igbo na-ekpe ikpe ife a na-ebe na-ekpekarịzi bụ nwoke na-ezuzu ezuzu nwanyị na-ezuzu ezuzu ma anụrozi achọrọzi m ịnụ ilue na polisi achọrọzi m ịnụ ma anụzi etigo eti egbugo mma emelugo arụ ife niile a ọtụtụ n'ime fa bụkwa sọ ndị igbo megide ofu onye kọmishọna nke polisi na obodo ajụa ndị igbo unu nwekwalụ ndị okenye na-eme onwe ife dị aṅa unu akọtalụ ndị okenye enebanya bụ okwu anya mee ka udo wee dị ọkwụ ya kpatalụ president general ndị igbo bụ high chief Hillary Chidiona nwere na-ekwo ji wee wepụta ndị kọmitii na n'igbo hall ndị ga-eme onwe onye igbo akpasụla iwe ma onye emejọrọ kama ijebu ikpejebu unu ikpe ma uwe ojii ịbịakọtalụ ndị igbo ka ndị igbo neba anya anya ọ bụ na ụbọchị Monday ọkụ elekere otu mbọchị Friday ọkụkwa otu elekere otu ịbịa na n'igbo hall nke dị na Detutu Street ị ga-afụ ndị ndị igbo wepụtara na etinye okwu ọnụ ịkọwapụta ife anwa ịkaji wee jebe ụnụ ikpe nwekwara ọtụtụ ndị ikpe ekpegolu dozielu nwanne na nwanne dozielu di na nwanyị dozielu obodo na obodo dozielu ndị na-azụ afịa okwufa na ese ebute ya ebe anwụ edozie ya ana m asị nwanyị ịnwekwara ikike idozi ezinụlọ gị ka ọ dị mma ọ ka bụkwa oge ndị igbo na silver bed reading 93.7 FM n'obodo anyị na jos nke mụnwa bụ extravagant melody na-ewetara unu ana m asị onye a nabakwalụ ndụ ya nya biko na anya n'afọ na adịele ndụ n'ahịa eji m obi mwute welụ nọrọ n'ọnọdụ ọnọdụ anyị tata obi mwute na obi mgbawa ebe anyị fọm obi na-afụ m ụfụ maka na ebu m ụgbọ ana m wee jee ụka lue m kasịzi ụka pụta ọbụla ndị ori ezulugi ya ka ịmazị aka o si wee dị nya bụ ụgbọala bụ CRV Honda CRV 99 model ọ bụ nọmba plate nke bụ Rion nya bụ RYM145AA ọnya bụ ụgbọala biko onwe onye ka isi wee pụta nya bụ ụgbọala dị otu a ebe ọ bụ na ịpụtara ya ịkpọ m n'igwe ekwentị m ka m nwerekwa n'ife na onwekwa onye injin ya nwekwa onye nji nke emelụ m ife ọjọọ na alụlụ igbo ọrụ na alụlụ naijiria ọrụ mgbe ya ejizi wee bịa zụrụ ụgbọala m when ejim naka na aga enweti akachine kemelo mamala eoka buku oge ndi igbo na silver bed reading 93.7 fm na masika damilola kekuputala anyi egwu ka agbali egwu I'm not your thousand anya abanya na akpa nke ogini bottle.
1: Here you go.

Galaga, we kuana nyabo onye onye isu no ka bo Bishop Michael Taiwo Fakunle bo onye gbalo afọ 58 bo onye nke si ileje meje local government area nke Ekiti State Webstowa mana kamba ko bi na South Africa na nyabo South Africa ka ono e mago na ndi South Africa we bunye we na se ndi na bro ndi South Africa rap love obodofa mana onwokwa ndi rap uno dika fasi ekwu na onye obuna na nwere akwụkwọ ofuma na fa me ekwa ka ono lo na South Africa ana egbu ndi mmadu ndi ochichi ndi government South Africa enwere ife famelo ndi igbo na asikwa na onye gbalu nkiti kwele ekwe nkiti ha gbalu na ene anya ana emebicha uno ahia ndi na bro ndi mba South Africa Nebu ndi na bro ndi mba South Africa government South Africa enwuro n'ike pata we megini we zodo ukwu na na we me ka nka akwusi nyanwa bu Bishop Michael Taiwo Fakunle egbulu ka na eme ka anyi gota na ndi bu egbe batalo na bie we gba bie egbe gba cha anyi egbe gba bu anyi we po na nka abro ndi ori na fa bialo maka igbu egbu egbu kwa ni ya we blo nyanwa anwu we na akpoto na Nigeria ọzọ na akpọtụkwa na Naijiria ka a na-eme ka anyị ghọta na Ondo steeti na mmadụ dị lulu mmadụ 24 abụrụla ndị nwụrụ anwụ ka ha ṅụchalụ ihe nṅụrụ eji akwụkwọ ndụ dị iche iche wee kwado ka ha ṅụchalụ ya ka a na-eme ka anyị ghọta ihe ndị bụ mmadụ 24 wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ n'imefa nke a ka Ondo government nke Ondo steeti nọ n'ụbọchị Wednesday gara aga wee kwue na nke a bụ eziokwu n'omelu na Odigbo local government area nke Ondo steeti ka ndị a nwụchalụ ife ọṅụṅụ eji akwụkwọ ndụ wee kwadosi ka fa mechalụ nke a ife lụlụ mmadụ 24 si n'obodo abụọ dị na Ondo steeti wee bụrụ ndị nwụrụ anwụ na nke ọzọkwa bụ obodo bụ Araromi Obu makwa Odigbo ka a na-ekwu n'ebe a ka ndị anwụ gasịlụnụ nọ wee na akpọtụ na Naijiria ọkwa oge ụfọdụ ịfụ ka mmadụ na-aya arụ o jee asị akpata akwụkwọ nke akpata akwụkwọ nke ọzọ fịọ nya fịọ na ọ na-agwọ ịba ọ na-agwọ ife ọ na-agwọ erika mana ịma amazi kedu onye ekwesịrị ịṅụ ife a na-aṅụ ya ṅụfe enye oke ka na-aṅụ ya aṅụ anya obele o wee gwọọ ife nwa ọ na-agwọ ụfọdụ ife ọbụla akpatalụ bụ akwụkwọ isi enye esi arụ ọnya arụ aṅụ ya ṅụzi anya o nwee ike rapụ ife achọrọ ka ọ lụọ jelụba ife ọzọ gbube mmadụ nke a wee na-akpọtụ na Ondo steeti na kafa ṅụchalụ ya bụ nke arụla arụma nke egbuila egbu onwee mmadụ wee daba ife dị lụlụ mmadụ 24 wee bụrụ ife nwụrụ anwụ ọzọ na-akpọtụkwa na Naijiria ka a na-eme ka anyị ghọta na kọmishọna nke polis na Benue steeti na-ekwu na Peter Obi belụ ka ọ malụ na ya na-abịa na Benue steeti ya bụ kọmishọna bụ Cletus Nwadiogbo ekwugosi n'ụbọchị Tuzdee gara aga si na Benue steeti polis kọmand maka ọbịbịa Obi maka n'ihi na edetara ha akwụkwọ ha wee mee gịnị wee zipụta ndị uwe ojii mmadụ one na one ga-enye nchekwaba mana ka eluzila ebe ahụ enwee ndị ụmụ akala obele ụmụ omekome ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ezipụtalụ ka wee kwuchielụ ya bụ Obi ụzọ o wee na-ekwukwasị na ha nwude na ihe lụlụ mmadụ 46 ma ha na-etinyekwa imi n'ana wee na-enyocha ka ebe ndị ọzọ nọgasị o wee na-ekwusị na onye ọbụla nwere ikike dịka akwụkwọ na-echekwaba Naijiria akwụkwọ iwu Naijiria ji alụ ọrụ nke bụ Constitution na-ekwusị na onye Naijiria ọbụla nwere ohere nwee ikike ịgagharị na Naijiria n'akụkụ ebe ọbụla ọ chọrọ ịga na nwere onye nwere ike
nwere ikike ịkwụsị ya.

0: anya gana where the cross where the when I put on Nigeria, Muan Yokuse, now Benue State Governor, Governor Nachi Benue State, Onyin Kinio Kulioku, now Basaliozi, the Ekuoku Sino B, Aguarofa, no, now Bata Benue State, Manadikos, where the Akuku Wunachi Nigeria, and Warum Boj, where men your bully woo, near Bobella Madam, Ebunuku Madam, Inaga, na State, Ijugodo Nalo, Gonyabo Governor Order, Inaliam. Ona kutupu iwe bataba ngoro mbu hakuko iwu na ati Nigeria suwe ukuo tuwa ma diko suwe de onyobu na mwelo iwu emegidero onyobu na choliga ebo obu na choliga na Nigeria mkia wede diko suwe de nyobu commissioner bo Cletus mwadi obu mwene yoku na mwenande hajidelo ana juwa jujo deka inyene melo nyana Benue State suwe de awe na akpọtụ na Nigeria ozo na akpọtụkwa na Nigeria ka na eme ka anyị gọta n'otu nwaanyị abụrụla onye lelo ụmụ ejima abụọ zulukwa ihe lulu ụmụaka lulu iri na itoolu na Oyo State mana dịka o si wee dị ndị uwe ojii nke Oyo State enwudeni anya abụ aka akparala ya bụ nwaanyị n'ezu ụmụaka na-ele ụmụaka dịka o si wee dị afọ ya bụ nwaanyị wee bụrụ adejoke popola ka a na-eme ka anyị gọta na ọnya bụ nwaanyị bụ onye zuru ụmụaka ejima abụọ lee wee zutekwu na wee nwerezi anya wee na-akọwa na ụmụaka ọ lere ele elugo iri na itoolu na Oyo State dịka o si wee kwu ọ sị na ya lere ọnya bụ ụmụ ejima abụọ na lelo nya bụ ụmụ ejima abụọ ego one ka ọ si dị na ọlelo nya bụ ọ si na lelo nya bụ ụmụ ejima abụọ nyanwa mụlụ ọfụ na afọ nke gara aga onyekwukwa na ya jekwa zụkwalụ ya n'aka onye o lesiri ya wee lesịkwu ya otu onye nọ na Lagos ya nwelu ọgbakọ ebe a na-amụrụ ya nwa ma ndị ezutere ezute ma ndị amụrụ amụ na ọ bụrụ na onye dị ime ome gịnị ọbịa akwụ anyị ụgwọ ọbịa mụọ nwa okonyefa nye ele na ọgụ ụfọdụ ya na-elekwa otu nwa 80,000 naira ọgụ ụfọdụ nye ele 120,000 naira ya na-ele wee na-ekwukwa na mgbe ọ lelụ ya bụ ejima na ya bụ ebe a na-akpọ clinic o lelụ ya bụ ejima na ife anyalị ya 300,000 naira hei ogene kedu ebe obi ndị mmadụ dị biko nọ kedu ebe obi ndị mmadụ dị ijizi ezute ụmụaka ele akpọta nwaanyị atụnye ime ọmụa nwa akwụ anyị ụgwọ ele nyawa nwatakịrị o wee na-akpọtụ na Naijiria ọzọ na-akpọtụkwa na Naijiria ka a na-eme ka anyị ghọta na otu onye bụ onye na-enyelụ sinetọ buba aka ka a na-akpọ Tilde ka a na-ekwu na o tinyego akwụkwọ na ya ma alụzi akwụkwọ na ya ma alụzi nke a na-akpọ resign n'ọnụ bekee ịnụ amụgo na ya bụ sinetọ buba ka a na-eme ka anyị gọta n'oge gara aga na onwere onye kwulu maka ya ofu hasan kwulu maka ya na ya bụ sinetọ buba bụkwa onye na-ebunye ndị na-eji egbu mmadụ egbe na onye na-ebunye egbe na ndị bandit na ndị boko haram nọ na-ebunye fe egbe ogo nwere oge fajelu benue gbusie ndị mmadụ nata na tinubu eje nwere ike ije benue na onye nwa bụ sinetọ buba ka ezinyelu ka o jee belụ ndị benue steeti akwa sifa ndo otu onye ọlụ ya na alụrụ ya ọlụ bụ Tilda ka na-ekwu na ọgbago na ama alụzi n'ihi na ọ na-ekwu na okwu a na-ekwugasị n'akụkụ ya adịrị mma n'obi mana ife ọzọ ya na-ekwukwa na ọgụ ụfọdụzi na onwelụ nzukọ dị iche iche a na-eme a na-adị etinye n'ime ya na onye akpatalụ na ya ama alụzi nke ahụ ya na-akpọtụ na Naijiria ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị ọ ka bụkwa oge ndị igbo na Silverbird Redeem 93.7 FM n'obodo anyị na Jos ọ bụ nwa bụ extravagant melody ọ dịka igwe ekwentị anyị ekwere emepụta atao amana ga akolita kwa maka na okwere ikunite obu na nwanne nwoke Damilola no na eti mu na ya no n'obochi nketa atega mana oge eme nwoke igwe ekwentị anyị kunite obu na okunite anyị emepe igwe ekwentị we nwee ike ime gịnị ịkpa nkata ka unu wee tinye ọnụ n'okwu n'ọnọdụ anyị na unu n'ụbọchị nke tata unu afụgo ka o si ada dịka o si wee dị ka nkwukwu ọzọ ebu m ụgbọala wee jee ụka dịka anyị si ekwu ugbu a ndị ori wee zulu onye bụ ụgbọala anọchaa m n'ụlọ ụka wee pụta ezi ka afụrọzọ m ụgbọala m Honda CRV 99 model ash color ka ọ na-acha ash color nọmba ya bụ RYM145AA Latua biko onwe onye fụlụ ya ma onye m ebe ọ dị ka Chineke ma amara ka ewenata ya maka na mbụrụnụ ka m ga-esi wee kọnya bụ ife na mụnwa bụ extravagant melody bụ ụgbọala wee jee ụka wee ndị ori wee zụlu ya anya bụ ife wee jogbu udene si gbuo nkakwụ dịka o si wee dị ụgbọala anyị igwe ekwentị anyị enwerekwa ike ikuni maka o si wee o si na dị ị ga-akpọ m kpọkpọọ m n'igwe ekwentị nke m ka m kpọọ ya ka m wee nabata mkpụrụ mmadụ one na one tupu anyị agaba n'iru kpọọ m na 0803-7200-675 ka m kpọkwa ya ọzọ 0803-7200-675 dịka ịkpọ anyị gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi akpọ anyị onye na-ekwu ugbede ọma kpakpando n'ọlụ
1: ihe m chọrọ ikwu bụ okwu gbasara nwanne nwoke bụ Peter Obi oche ndị ụmụ disman a na-akpọ Reverend Father Hyacinth ka ha sọ Eagles ojiri jee chie ndị ojiri jee mee ya atak maka bifọ Peter Obi echiche ọ gwara ya na ya na-abịa gwa kọmishọn polis ha si abịa ọ bịa rute n'ebọt afọ m ya ojimanụ mechazie na-eji na-anyị isi na-aga agụ si na ọ bụghị ihe nwere ihe mere Peter Obi ebe nke osizi aga agụ na enwere ihe mere ya bụ ebe anyị jiri na-agago na efere mba ụwa niile gosi datina ire ihe mere onye dị otu a ọnwụ datina dimanụ ma ihe oge oji eji ndị aka ha jee ofe wee tụ menye ihe akaji ọ gara izi ha ga-ede ndị na-ebe egbe ndị na-achị ofi na-egwusisi ha si ha ngwa ha wuru ikike na enyi ike ga-eji echewe ndị aka egbo ha ka enweta ha na ọnwụ ụfọdụ nọ na-egwe ndị ga-ekwesịrị ime Peter Obi ihe a ọ na-awụ Benue State just like nne a na-egbu Benue Plateau ọwụ ha ndị kwesịrị ịdị na-eme ụdị ihe a my brother ihe wutere m ọjọ oke nkewa dị ntị njọ mgbe m hụrụ ihe ebere m akwa mana nsogbu nọ kama ha mụ adati na emesịa enwekwuru igwe ndị igwe enwe chukwu bi na chukwu abịa amaghị ebe ikpe ga-agwa onye ọwụra nke ebe eziokwu na mbọsi ikpeazụ ya ma ndị si ha wụ nwa chukwu ha anaghị efe chukwu ma ndị si ha nwe gozi ha anaghị efe gozi mgbe si ikpeazụ ebere ma ndị kpatụrụ udo dịrị gị dịkwara ndị igbo ibi na jos oche ta ahụ eke chukwu abịa ma ga-eme ị ga-ahụ eke ọzọ na-abịa abịa sita gị na ndị bụ na ndị eke
0: Daalụ nwanne m. Ugbu a enwere ike ịkpọ m n'igwe ekwentị anyị na 0806464-1536 ịkpọ anyị n'igwe ekwentị anyị anyị na gị enwere ike ịkpa nkata 0806464-1536 onye na-ekwu Fada ogbu efi chi gozie fada ana m ekene gị nwanne m ga-adị gị na mma
1: ahụ
2: Mami bedu ife nke bedu ka ni ku. O nwere ihe na abụ okeke nwanyị dị ntị njọ. Na obodo a bụ Naijiria ka mmadụ bịara ịfụ ndị emerụrụ ahụ. Ndị a bụ ịfụ n'ụsọbe ya ọgụ. Ọgwụ ka nkwenye ọdụ ọkwanụ mma. Oo, ana m asị IG of Police ka a sụe mma dị mma azụ. Ee, onye nwere kọnsent.
0: Daalụ nwanne m. Fada fada. Ma asị na ọ ga-adị oge na mma. Daalụ. Igwe ekwentị anyị ka dịkwa ohere 08064 64 15.

0: onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Ọmụnwa. Alufọ anama ke ka pata si wee dị. Ndewo, ndewo. Ndewo nwanne m. Ya dị, ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Ami o, ife nne eji. Amen. Amen.
1: Nigeria
0: na Nigeria
1: ema na nta we you see the ana kabara
0: ko eh mele mele ya mele ti
1: to bi e ba da bi te ma do ba ma Eta e para super rico. Eta e la cruna, eta e para super rico pota.
0: No diego.
1: Eta ya na mes. Ba ha bere to hoye ko ko ko garo ka. Aba to ka ya we ma ge su ta por ka na hoka. Dine na hakyo. Ha?
0: No diego.
1: Tere ta na ha jire e bere. Ai ga ko para su wa na ha ji so.
0: Amen. Daalụ nwanne m nwoke Alufọ, biko kenelu m ụmụnne anyị na-apụta. Igwe ekwentị anyị ka dịkwa ohere, kpọọ anyị n'igwe ekwentị na 08064641536. Ịkpọ anyị, gwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị. Onye na-ekwu? Nwanne m ụkwa elder brother High Saint Radio Elder Brother. Ịkpọ anyị n'igwe ekwentị 08064641536, itinye ọnụ n'okwu ka anyị na iwe kpaa nkata. Onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Ọ dapụgo, dịka ịkpọ anyị ekwupụta okwu ka anyị na gị nwee ike ịkpa nkata. Onye na-ekwu? Ọmụnwa.
1: How do you
0: think that? Yeah, ogbu na mmeli na mbụ okwu, ana m ekene gị.
1: Ayi ha, ana m eriji na ebe anyị na-eri. So,
0: yeah. Okwu ifugo, ịgwara nnụnụ. Onwere ndị dị mma ili ya bụ ji.
1: Mba, ọ gbanwere mụ na gị ya. That is, ihe ji wee kpọba sef bụ na anụ m ihe mere m. Sịka, ọ kwa na-ezi ọyụ
0: m. Ọ ihe mere eme.
1: Amen. Onye ọ na palu muta, you will not be rest, or at least stress, or so I'm not going to I'm telling you, you are Italian on Nigeria, Manana Masana. You are a matter of not one Nigeria. I'll take a joke or open or campaign. Manasana, when you're back on or that, you're a bunch. That's not to make a matter of money.
0: Amen. Obuna Mili. Anyị na-akpọzi anyị dịka ikpe anyị gbatụnata onu redio gị ka anyị na gị wee nwee ike ịkpa nkata kpachapụ ya ọcha. Onye na-ekwu? Onye?
2: Uchenna
0: Nwachukwu na Bukuru na Jos South. Nna anyị kelee nnọọ Chineke. Chineke na-alụ ọrụ ebube kama na ndị ọjọọ ka m bụ moto ju ụka. Gbasazụ ụka fazulu moto mụ
2: onye igwe atọ bụ Chukwu ji ọkụ ọya aga n'iru mere onwe ya afa.
0: Amen.
2: Moto dị arụzi Chukwu ya aga njem were ọkụ igwe na-agba nwoke nwaanyị ya bụrụ ụra tere jiji arị bịa na-esogharị gị ka ji na-esogharị nso. Ana m ekwubi okwu na mgbe anwụ ala were aha kacha ha na-ekwubi okwu gwa aha Jizọs Kraịst.
0: Amen.
2: Atụ onye na-akpọ akwa Chukwu n'ime mmụọ na ezopụta na amara ya na moto nke gị na aha ebunatara ya na aha Jizọs.
0: Amen.
2: Soro onye abụ ije ọdọrị na mmiri ọdọrị na oje ka egbukasịa ebuje na nne na Ọnịcha maọbụ na mgbuke ụgwọkọ onye abụrụ na Jọn ka egburisie ya. Ndị ya egbu ya na aka onye ọ na ya akpọnwụ aha ebuchi ya karịa moto gị na aha Jizọs.
0: Amen.
2: Na ọhụụ mmadụ nke aka gbara ka ha wụrụ nwa Chineke. Akwụkwọ Matthew 7 gwara m ha abacha ha nke obodo ha n'isi. Peter Obi nwa
0: agụrụ ọrụ a na aka ya dọcha
2: site na amara Chukwu. Ojizọ nwatakịrị aka n'elu aka fọyị ụkwụ otu orie ya. Ọ na-eje n'ihu ndị mere akpara ya nkịta na-ekere eji ọjọọ ha ebutere isi ndị ebe gburu ya na ha enye onwe ha na ya onye na-ejere iji ọjọọ ngwọrọ ka anyị akụ ha onye na-eje ele nwa na-amụ anwụ na-ere ere na-ego ego
0: Amen. Amen. Dalu. Chukwu gozie gị, gozie ezinụlọ gị. Ana m ekene gị ezigbote mmadụ si bukuru wee kpọ anyị. Ana m asị na ọ ga-adị gị na mma. Igwe ekwentị anyị ka dịkwa ohere na 08064641536. Ịkpọ anyị, ịgwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị, wee tinye ọnụ n'okwu, anabatakwuo mmadụ one na one. Anyị agbalịbazie egwu eluo elekere isii mgbe anyị ga-ewetalu unu nta akụkọ. Ka anyị nabata onye na-akpọ anyị. Onye na-ekwu? Ọmụnwa. Good evening. Ugbede ọma nwanne m.
3: Ugbede ọma ooo.
0: Ugbede
3: ọma
0: adọgụ. Ai, kedu ebe isi akpọ anyị? Ai, nwanne m nwaanyị, ọ ga-adị gị na mma. Gaba n'iru.
3: Nna, ihe na-agbaka m obi kịta bụ ụgwọ gị anyị na-ekwu
0: okwu. Nya bụ ife dị egwu. Nya bụ ife dị egwu.
3: Ajọ mmadụ dị
0: n'ọrụ. Ọka na-eme nke ọ bụ na nlọ.
3: Ọka na ebe ụka gara aga ka anyị gachara ụka ka a bịa tọrọ okwu nwatakịrị na saịdị amị ya ebe anyị nọ.
0: Tọlụ a tọlụ?
3: Tọlụ ya.
0: Hai. Kedu?
3: Ọgọdọ ahụ, ọzụkọ mbọsị Tọzde, ajọkọ ịtọlụ onye nke ọzọ, Chineke enyela aka nke ahụ gafere. Onye ọbụla ji obere nwa kịta jide nwa ya jide sie ya ike.
0: Efe mele eme.
3: Eziokwu. Chineke na-aga n'ihu na-eme expose onye ọbụla si na ọ ga-abụ
0: ọkpọ ụtụtụ ọ na-achọ ajụ ihe ọ ga-eme
3: Chineke
0: ga-ekwu ụtụtụ ọlọ ọlọ. Amen. Amen. Achọ m iyizo ohere ahụ na-ewe isi ndị mba ukwu niile
3: Happy
0: New Year Festival. Taa
3: taa
0: ka anyị na-eme our New Year Festival. Unu akpọrọ m nụ ka nsolo unu wee lie ji nụ. Unu akpọrọ m. Chukwu gọzie ndị mba ukwu niile. Ọ ga-adịlụ unu na mma.
3: Amakwa m ụgbọala onye ọbụla aka ya dị n'izuru moto gị ahụ. Ndị ahụ makwa abụ na moto ahụ na a na-ezuru ya gbachi nkịtị Chineke ga-expose na pọlisi ha niile akọdịri n'aha
0: Jizọs. Amen. Amen. Daalụ nwanne m nwaanyị. Chineke gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị. Ama ekenekwa ndị mba ukwu niile na-eme mmemme erim ji. Ana m asị ka Chineke mee anyị ga-eri nya bụ ji, lie nya n'udo, mekwanụ ka afọ a anyị nọ na ya bụrụ afọ ga-amala anyị mma. Igwe ekwentị anyị ka dịkwa ohere 08064641536. Ịkpọ anyị na anya bụ igwe ekwentị, ịgwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị, wee tinye ọnụ n'okwu, anabatakwuo ofu onye maọbụ mmadụ abụọ tupu anyị apịakọa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata. Onye na-ekwu? Ai, ya bụ nkuku ikuku nje ozi adapụgo, biko kpọghachi anyị azụ. Onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Ugbede ọma, onye na-ekwu? Ugbede ọma nwanne m nwaanyị, wenite n'ọnụ, gwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị.
3: Chinonye na-ekwu narị ntịa.
0: Chinonye narị ntịa ka isi akpọ anyị. Ọ ga-adịrụ gị na mma nwanne m nwaanyị, tinye n'ọnụ n'okwu.
3: Ọ maka ụgbọala ka m ko na-ekwu. Maka ụgbọala ahụ, o wutere m ọfụma. Asị m Chineke ga-eme ga-enweta ụgbọala ahụ, ebe ọbụla ọ ga-apụta.
0: Amen. Amen.
3: Ịdị ụgbọala ahụ gị mee ihe ọjọọ, ji aga n'ụka Chukwu.
0: Onye nwanyị.
3: So, ebe ọbụla ọ nọ, ebe ọbụla ha bugara ụgbọala ahụ, ị ga-enweta ya.
0: Amen.
3: Obi alala gị mmiri, o.
0: Amen. Amen.
3: Ụgbọala ha ga-apụta. Jehova ga-ekwe ka ụgbọala a wuru ihe lara n'iyi.
0: Amen.
3: N'aha Jizọs.
0: Amen. Daalụ. Chukwu gọzie gị nwanne m nwanyị.
3: Daalụ.
0: Amasị Chineke nọzie n'ekpere niile a ụmụ Igbo na-ekpe. Ka Chineke mee ka ekpere niile a ekpere ka ọ pụta ife. Ndewo. Unu afụgo na ife ọbụla metụtalụ mmalụ obi ndị ọ metụtalụ buru ibu. Biko ka m nabatakwuo ofu onye tupu anyị apịakọba ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata. Onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Ikuku ndị ozi ọ dapụgo. Ọmụnwa.
2: Nwanne nwoke ka ego na ọ ka anyị na-erikọ. Kekwa ko hapụ ihe a ga-enwe ka amụsịsị ya bụrụ amụnta.
0: Ọ ka ọ dị.
3: Ndị igwe dịrị igbute mma, igwe na-azụ, igwe na-etiti igbute mma.
0: Ami o.
3: Ọ na-eji echiche ọ ya na-chigharịa, nwoke a abatago be anyị abata.
0: Amen.
3: Ọ batago be anyị abata. Ikuku fegharị ti ọdụ igwe ọrịa ịkwụ.
0: Ọ ka ọ dị.
3: Ọ nwere onye ịta nke a na-ekwu okwu moto ya ha yezu onye ọnwụ nke moto ya abata n'aka ịkwụ ọtọ.
0: Amen.
3: Nwoke na-ekwu maka nwaanyị na-ekwu maka anyị.
0: Ọ ka ọ
3: dị. Hapụ ya. Moto abatago be anyị Jizọs.
0: Amen.
3: Ọ nwanne nwoke na-ekwu mbọsị anyị rikọ n'ebe nwa Chike ụkwụkwọ na-agafe ihe.
0: Amen. Daalụ nwanne m. Daalụ Chukwu gọzie gị. Daalụ Deme. Unu afụghị ya na o nwere ife a ga-eme onye aka ya dị ọcha dịka esi ekwu n'okwu. Ikuku nje ozi anyị na-efepụzi na-efepụ na-eme ka nnabatakwuo ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ tupu anyị apịakọọ ọnọdụ anyị ndị mmadụ na-akpọ. Onye na-ekwu? Mgbede ọma nwanne m. Isiri ajụta nwere akpọ anyị. Chukwu gọzie gị nwanne m nwanyị. Tinye n'ọnụ n'okwu. Daalụ nwanne m, imele ọfụma. Chukwu gọzie gị, gọzie ezinụlọ gị. Dịka anyị ekwu, unu afụgo na okwu nkasi obi niile a na-adabakwa n'anya a. Maka na ife ọbụla melụ mmalụ obi ndị o melụ erika, ana m asị anyị ga-ejizi nwayọọ wee pịakọọ ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata. Dịka o si wee dị oge ndị Igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Etu a ka anyị si anọkọ ya ụbọchị ụka ọbụla. Ana m asị onye a nabakwalụ ndụ anya biko na onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa na-asịkwa ekwekwa n'aka anụ ọgụ n'obi gị. Onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya nyenwe ga-enwe ọghọm ahịa. Alarụkwa n'ụla n'iru agha, maka na ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebele egbe gị. Ọzọ nna m asịkwa onye ọbụla na-ege m ntị ma ndị gere m ntị n'ụbọchị nke taata, onye anyị fụrụ taa ka anyị fụkwu ya echi. Onye amụtalụ ọmụta ibi ya, mmiri ata na azụ anwụ na. Chukwu dobe anyị ndụ izu ụka na-abịanụ anyị ga-anọkọkwa. Ana m ekene Damilola onye nke kọpụtara anyị egwu taata, na ekene David King onye na-esota maka nnọkọ anyị na Silver Bird, makwa onyeisi ọrụ anyị bizinesi manaja anyị bụ Samson Omale. Na m'asị ka Chineke gozie unu. Mụ na nwa bụ Extravagant Malobi na-asị ka emesianụ.